0: da namong kwa dolo kay fun ma.
1: Apo to?
0: Kay fun dong.
1: Eh, diyan mga rera siya layuang.
2: Beda, awa kailangan.
0: Kailangan apo dia?
2: Kailangan pacar awa.
0: Pahiban na na niya. Adyo kailangan bini. Sikala dyan bini nga, urang rami. Jangan lepaskan tangan na dyan.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.